Tinggiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgiya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi ang ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugaya nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngayang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugul be, good thing.
1: Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. You're listening to Bay FM 99.9.